0: Nudin, daging-daging kecap agamo.
1: Kudaro menawo.
0: Minekadi punike pustaka kutaro manawo ne.
1: Misreng. Iko.
2: Sireng tawang. Hmm.